sangkuyanan hudun kagandisyan sa sabik mga kaskahinigan o magmbadel dun set